0: Pues amor, le su fóngale nao, a suao, feliz Micael Cholumono, yo malepese, chama machine Samoa, y el enana so ula chuai, y el vaenga mua mua o a chacho chala, mea sa chupu y si chacho chofi Samoa, y le nava yaso wa chuana y choy maua sona fa poponga, y lona vaenga lona lua y se chaimi o mua mua nei. Ya ay usi mai pela fa fonga Samoa, Ile chauchua ale si uleo le samo na ngalo, ye chacho fa pisi nisi, ile ngangana fa peretania, olo lango lango ina malosi le chauchua, ala wala leo le si uleo le samo na ngalo, va va alua ai lea, male 2MCR se lauta si male tolu famo, mai iafi iafi o asusa chai chase, mai leitu la eono se ipa ia le iva, ile afi afi usmaia la fa fonga Samoa.
1: You're listening to People Powered Radio, proudly supported by the Community Broadcasting Foundation. cbf.com.au.
2: Think you've got a pest problem? If you're seeing one, there's usually more. At Southwest Sydney Pest Control, we don't just treat pests, we eliminate them properly. Termites, rodents, cockroaches and more, handled safely and effectively. Proud station sponsor, local, family owned and operated. We're here for our community. Don't wait for the damage to get worse. Call Southwest Sydney Pest Control now on 0490 417 519. That's 0490 417 519. Protect your property today.
3: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
4: Forget fighting cancer. That's how smart it. Figure out cancer's next move before it has a chance to play it. We're finishing off cancer with science and smarts. Giving the brightest brains on earth the tools they need to outsmart it. Cancer may think that it's clever, but together, we're smarter. Help the Australian Cancer Research Foundation outsmart cancer for good. Donate now at acrf.com.au.
5: Turn up the volume and let the music take over. Your soundtrack awaits. Get lost in the melody. This is the place where music and memories intertwine.
6: The sounds of MacArthur.
7: A faya ya ni a unga peyo fulu. A te leo tinga in, uta ua lo to, ma ta i tu le nei, ma fa a tinga vaenga nei. Ia e nafu e se a isi potu po se vaenga ulu fali, uta ma mau mai lu a inga. Ia fa e se vaenga fa unga e tangata wa a fia mai a inga a toa. A fipa ma tinga le ulu politino, inu kuala au me tinga ma lo lo lei. Inu vai a uli, ma sua kuala au sua malie. Telele chang mafai fualau aina mea macham ma fualau aina sua malie. Kufuru ma maa lima ita imi uma. Nofo le leile fali ma tamma maa mai vaenga i tumutumu aita ngata. Vini mua mua lima tango duenga o soifua ma lolo ino mo se fautuanga li fua mai. Aile isau ili fana mai. Ia tautua naa awane ia isau ili se pasi po se taavale lau pasese inane ia afie nisi tangata. E sini lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
0: Choi fama na tuatu ile tato baifa le na tura le tato fama lo sino le tato sumpa sumpa sumpa a faya le yaso umore va yaso yo ya ole tautu a foilea na nei tamali il fetlinga ya mo ma usu tlima po asa ya mare tausi ya masaile au pepe ya manatua a fayo tau po ya o ma u nga singa selicino pole ma fau fau ma na ya tele nei fata singa yo e te maua ya ile fama lustino ya maua le ti a loe ma le shake ya e te maua fo ya pa anga fo ya ma choi maua fo ila tosa e masani ya tu ya yaso ya Awa levan tau to e sea a, et toi maua umalea ili tato waifa ale natura. Mo ila tau ulo ufafonga mai ya ma maua mali tato tautua, ya ototonu le nao sini nei New South Walese. Yoi, a olea foi wato et tala le si la, ole waifa ale natura, et tala lea i Plumpton, wato tala ina nei i Plumpton. Ai faya la lea fa amalo stino, yaso lua uma ole vai yaso, mai le tu la es full ma lima minute te ai le tu la se folu yo ya awa te lo ya ole pule fa tonu ya le misia la le asi asi ai ile vai fa le natura ya mal fa malo stino atanga lo
8: yo etelian uton yo ele matala tatu fa to
0: o ya
8: o te tamuwhaia e sa ili ia maua le malosi o le tino.
0: Mana
8: ia
0: tino.
8: Ia wae a eto anga o ye failau fa malosi tino mai alo inu lau vai. Oka oka ia wae skweli pae mpade. Wae a tia wae a pito vau. A faifu ie e na alo fa malosi tino pe te savali a ele tau mafaina sa vai. Or is allowed passion in there for a little or for a long or why? Ah,
0: yeah, to a am.
8: You a inulti alloy, yeah, I umbalola marfamarstino, I serve a two dolly sick. Ah,
0: Macaukia,
8: you a way pay if I pay nalifing or talonga there. Ole mana, yeah, yeah, chap. You a little matina for ilimana, you a little two amale unanga for ya, and if you eat a mali, ya poalo for you let to wa ma wai lava no pio na eta wa filo ia tu fo inisi wa leva ile tu filo ita nga tai sa mo ia le tu mai tu filo ai nei pele ma futa fo sa mo ale wo mai ke ia filo ai ngi makalakala nga fai ma te ia we mai nga ia hinga le tu fo fai mai ia tala tu ino sa mo ta silo na inga
0: ma
8: na ia ole ta na ia fa so rok ba le o ma wa so ma ku ku pu mai ko le
0: oh yeah.
8: Yeah, kalakala nga fama wa nga kukupu mai ma ku ko le lisko le la ma filo ya yo le vai. O le ta wa yo nei vai nga fa pe nai. E mana ya fu ile fa so ya fu le ma lo tele ya fu fa ta singa. Ya mama wa nga ya wo. Kere yo nga ya wo fiki.
0: Mana ya atanga. Ya
8: fa me ka sur po se fiki vai mai. Yo nei winga ma li na o ta tu vai. Ya ma fa tu pu na ya le fia fia. O urku wa yanga ka umalu ele fias.
0: Ya.
8: A wa ru vai le vai. O le mele u fiu ma kwa inga me se se ya ka ngofu ma ya li se aso se ya va. Ke we ele kai kai o fai lo tua sia. Umalu ale sa un do le alu le vai.
0: Ma na ya chile ha. Ya ma na
8: tu. Ta ale ole fa nga ina te tau le ta tu ten. A wa te alu tu amu mu ale wa feto ai ma. Na i fesili fo i whanau i a alfitalinga i a mwe mausu.
0: Ia, ma li tausi i a masai.
8: E mua mua fesili mai o le ala tapu inga. O fai ni au lotu a fia. Ia, tu ole ma, ni e o an ma, ni e o fui o le tue whamana tu alfitalinga i a mwe mausu. Ia, ke lero i a mwe mausu po fai ni au loku a fia. Ia,
0: mua mua fesili ni a oe am.
8: Ia, e. Na i wingan ma, ni e na fo i o le malo telo la tunu o lo faso ai bito va.
0: Yoi, ia afia faf so ta ia tu yai ile fetala inga ya momoi maus teli mapoasa ia male tausi ya masale au pepe mo nisi fa machalanga ile tato vai fa le natura le nu merai te vala au yai ole o fa o lima fitu lima lua iva lima ono yoi ia matoe fa manatu atu Samoa ia le tautua ale tato fo mai Samoa le fionga ya patu ia po doctor sangai tumua panyani si upatu. Ia, e te maua lea ilona tuatusi o le shop tassies in Martin's Crescent Blacktown. E manatua Samoa, wana o asolua asolulu male aso tofi e ngalue ele tato fo mai Samoa. Ai e malo lo ili aso ngafua, aso varaili, aso tonai male aso sa. Ia matoi faa manatua tufoi. A fai e tele maua lea fionga ya patu. Ya e maua lava se fesoso aninga mo oe pa e vala au le numera le ofisa ole li fo mai. Ole iwa ono toluono, fa ono tasitasi. Iwa ono toluono, fa ono tasitasi le ofisa ole li fo mai. Ia e te maua iai seisi fo i tamali i e va aia oe pa ole a vanoa ia le afionga ia patu. Ia mtuai fa manatu watu wai. Ole a toe sea le fionga ile tato fo mai Samoa mai le asolua atangaloa mai le asolua ole a malanga o lo fai malanga atua ile fionga ya patu ya mose tato tofi Samoa ya mose vai aso pe lua pe tolu vai aso ya na toi longo puyeli ya tifo ilia olo ocho pa ye malo ocho mamalu ile tato tautua pe ato italiu mai ifanua ya le fai nga malanga ale ali ifo mai. Ya e usi mai pia lau faafonga Samoa?
8: Nisi nei o nei vaenga taua walo si la fia fu iniso vaenga o tautua le atunu. Le fionga ya tanga lo sa James Jacob Leota fa pia fo i arvetua ya Sally. Le olo fiso swani malo si ya ile fa tontonu ina o telefoni me malitala le fionga ya tanga lo ya te au pito vau.
0: Ya.
8: Wao nga fo ile to tele fo ina fo sani na to ina mana ilo matua si o tatu o tunu. Ia ile fo fo angwa la to telefoni wa kere swinga wa yengi.
0: Matautia.
8: E ia ina ima whaapolo kalameina la tu telefoni ia meise fo ileo le whamani inonga ina ima whaila wa. Ia ona mahala malamana ito ina mana ilo mātu tu al saikolosi ar kamikiki marikin kiki.
0: Ai, ai, ai.
8: Ia wāre kele langa whaale ko hunga oisi au ngingi ile iengi. Wa whaasingo se seher kele fongisi ko inga msilo makuwele ka ua ia le whaake hunga sao.
0: Ia nala, ai.
8: Mana ia lala na whaafio hao ia o peafe o e papa au mahala ila ufanuo sini nei. Mawele avano I tana noa I lafiunga ia tanga noa sa marafatua ia sed. Ia I vahenga umai faa ape. Naona faa sinoane ia mfaa tonu tonu wei lau telefoni. More suinga fowolo o ia ilis tavi lingole soifuanga faa teka nalosi yona po nei. Ia ae misa lafafo ila mafayuna tautua lafiunga ia tanga noa sa marafatua ia sed. Malu lau telo le tatu tunu. Ia pe afaye tula isi ala. Mwese atula nga tau maliu pe afaye vala au le tua isi silio na pele ia te oe. Ta pena ina lele li teu funga la au, ia le ngata lea ilungo le sa, ia ae mese ora fofo iyo vahenga, mo le faa matang o fieina, maota tapuai, o malu malu, maso se vahenga ite mo o miese teu. Ele leo na wala au mfa so ta ilia fionga ya tangalo sa malfiltua ya sieli, DJ, faa fie fianga fao na po nei. Ya ole o matua manga uki, ale alua alua ka malo isi ni nei.
0: Ay,
8: O le maka uki, E me kara ka malo o le maku, inga a lua suri. E matautia, pese fau, pese tuai, pese le mu, pese masau, pese faali I pese ika, pese fia fia, pese ata.
0: So se tuai na pese a.
8: Kamai ole e ai kamilingi, a maka ukia raka uai ma. E te maua umar DJ ale fionga, ya tangalo sa, moloa fia pia fai te mo mia I sini au se tali nei. Au ngai whaafie fianga po siwa tu si ngai ngoa maa tanga e ka le si am whala butonga. Asa soi fua, ia pia whai fwoi o lea e tue whai po I po. Nei lapta inga nga mone malo telo le tato tunu e o papa au maa lala I leo whanu o sini au se tari anei. Whaafso taile fionga ia tangalo samar fili tua ia seli. Ile o whalua ono, ono tasi ono, tolu varu faa. O whalua ono, ono tasi ono, tolu varu faa. Pore o whaatasi faa, tolu rua lua, whaatasi tolu. O fatas fatolu lua lua fatas tolu, mawaili fiso swa ninga mo oe, ile tautua fo ile nifo yalo si o tatu tunu. Ya usi mai peala ufaa fonga pito wa mana ya, male ngaso longa ole tautua fai fai peala si uleo le Samoa ngan.
0: Ine watu ulai maile tato taimi watu esful male lua minute Samoa, ya no tafo ilea ole iti ulai fitu. Ia le nā ua o tō whaafafonga ma tātou whalongolongo ia tātou tāla mai Samoa ia na saunia ma fonga ina mai e le tu stala le si uleo le Samoa na ngalo le sunga ia tā sesa lam Sam yoi. Ia pe ole tātou tāla mua mua le nā atanga loa le whatupeina le au sitalia o le suesuenga foilea le UNICEF Ole e mana ia fo itala fa pea olo mawai pe si tato watunu u Samoa ia mana yo tato changata fe so so ninga mai se fo le malo ile nei vai tau ia ai mai se la vale tato tala le changa loa wa mtwa ia langona fo ia le fia fia le loto ia le mata mata ma le va va ia tula le ile talia ina mai ole tato wa toa Samoa ia male tato fetu Samoa ile lato malanga atu le isi o tato wa tinu pele
8: ya wangai tau tele vaenga le pito vao tali se payo alo mtama fana ule anga ya ole tau tua ai tau malele alo mtama fana ule atunu ulo utawina le tau ai ala le ile tau tua le fetu Samoa male toa Samoa wa sila mio ai mai lo sa mo so se ta for ke lope ia fa ta ia ila ia tu no pele a fu mai lava fo ile fa nga malo sio nga lao ne malo malo tu tu ta se sa mo ma so se sa mo ia o fie fie la ngol ngol ta tu ai lo ngi se sa mo ai lo karu karu ma kasa nga fu Oi, ia wana na finu wa ie fau fu alo te vai atu ne ie fori ngomai tue tolu ai wa ngau le vai o le si au fu
0: wa ngau fa le tonu le si fu ia ole mensilia pe chasi pe lua ia ole loto ia ima le tatalo ia tatou tatalo a tangalo
8: mana ia tene pe ole a nganga ta ua pito vai a te awa ia ole a fu ina tatou mata mata mai mua fu ile atu nu ia ile tali malo ia mea tonua leo le tau le Samoa talatama. Le angai whapea nā winga o le tātu o tunu. Ia ele angata ele whapea ua nā o le toa, ma le fitu Samoa, ona o le taufo le nei ma le vaitaimu o taalonga le lakpiriki. Lea fo ila ua ave, ele wha mua mua. I le tātua, ma le fitu Samoa. Ele, iofo le teimi ia e tūla e mei fo, ia le teimi fo, le taam le sanga po le ipo le lalangi o le lakpi yuni. Ia ngā wakufu le ua lele inunga le manu Samoa, ma le Ma le mea sina Samo e pole a e fo il tatu au ta mai ta. Ia ae ole nei fo I vai teimi. Ia ole ute vava ia tu fo il mata alia o alo mata ma whana ue le ngata la ia le tu ta mai ta. Oi wali, ae fa peo ta mai ta.
0: Ta mai ta, ia.
8: Ma le vahe ngata ue ia te upi to vau le faa fia fia loto ma le faa malo si au. A o sauni ta ma whana ole atunu e tau le taua.
0: Ma na ia tele.
8: Wow, ia o te lota si lea vahe nga faa malo si au ma faa tupu langona I tama. E tau wai mōlo nā tunu.
0: Ātanga loa. Ia e whai atu fo ila le wha amalo si au pito sili na tā ue la ta ita mata mata atu ia ia. O le wha mea lofa lea e le fionga le ta ita I o le malo. O le asi nao mai tau atu ia I. Wha miliona tā la atu I nā atu. I le presteine fo I a. O le tatu I uni La kapi wa.
8: Mana ia te lele fua ia le atunu.
0: Oka, matautia lava.
8: Wae, o le tupu fua ia le malo. Ia o le sao lava leo Samoa mua na au.
0: Aya.
8: O le sao Samoa to wala mai le fai ngā malo. E toa I fua le pūlou ma mori le fai malo ma le fai Ia ila fionga le taitai o le atunu le fionga le lipale. Mia le sunga ia la auli le mari e toa polo taivao. Ia, ai mesore ka peneta ma sui ma malu umo le motofono. Ia ona o le fatu o fala inga. Lea ua, wea te lo peta I 2 miliona la le au.
0: Ia, ua te tau, wea lua au. Ia.
8: Mo koe fialu fwe koe kuilo off. O ke alu au le alu ka alu, ora kuro ulo fali ka alu ngal tu samo.
0: Ia na la.
8: Atonu, matang o fie lea vaenga bito vao. Ia ona o le sele ni pe monia au na e ta ua. Ia o te lo sa imo mo le o te le ai fa pe stupe wa ia ta mafana o malo le atonu. Au tatonu fo ia o I fo ye lo ai le anga I lumo si o tatu o tunu ui tu langa o fanga tama ia mi se lava fo yo le upa u tonu al fu ini ula pala pa tu pe le atunu ia na ta mafana
0: mana ia yo o le talinga malo a Samoa ma tau tia lava
8: ina o le aso tofila na te anei le na fai malanga mai ai pito vau
0: ia so talinga mai
8: ai mai moa le mamalo lau telo le atunu ina ua fa ma vai le toa Samoa ma le fitu Samoa ilo tatu o tunu Ia na wa'ai ala wafo'i ia wha'a mawaenga. E sirfinga tau mawaenga o mawaea ia. Tu e mana tua api a fwro ta maleo o manu Samoa, manu na tua fine o tia panga. Lea fwo'i ina o manu e te fulawai, o manu fwo'i o te tapua
0: iai. Tapua iai,
8: Wha'a pena leo inga o tapua inga Samoa, ngai langa toa Samoa. Malana fetu Samoa.
0: Mana ia tele.
8: Lea lawa fo lauma yesa ili se aimo Samoa. Ae e maofa ma e matau. Tia fo ili maata mata ma le maitau. Ia, na le lava ili malai va alele ono le pisi pito va.
0: Oi oi.
8: Na kutisila fia watu ilo alo le pesa e tutuwa I ono malai va alele. Fata ringa ono tu aitau ni ono malanga.
0: Ia le na.
8: Aoka oka so le matau tia ono tu aitau ni ono le. Le fata li, le tali malo ale atunu.
0: O le mea lea I tatu, I nai o tatu tangata nuu e le. Peo na e sao noa ia I atangaloa. O le faitama. O le faitama ia. Talatama ia o tatu tangata. Po le a lava, fea lava se panoa a. E te va aia lava sinama ta mama atutua a. O la tau tapo ia le alo faiva. I le lato awai lea. Ia e peifo eo ananafi a tangaloa.
8: Ananafi lea, ia le alea fu inu mata mata ni. Io fasau I niu sal tatu TV au stadi. Suru wapia ngao Samoa TV.
0: Manatua la oe sa, manatua Samoa. Ia, o ananafi sa faya. Ia le prokalami al si uleo le Samoa na ngalo mai le itulae. Le itulae lua a tangaloa. Ia, a mata ia le parade I oi. I Wayland Reserve. Yeah, e afale tolu ai a matcha yele yele parade. Ai manchua fatua a matcha taplo kala mele lua e umale fa. Ai ai ala tachi taunu watu pe tachi na tachi.
8: I na tau yele fanga malanga na fuel. Tau te malanga yele liu te vai alunga na mau so wa vano.
0: Le ai maseme. Ya na le na fuel wa yele awala matilo chilo. Ya matafa pe ani ai. Ya ol me silia ol eta ce saula e sila fiele a tua le lo tonu
8: va noi malo
0: noi
8: va tan tonu fo ile ala le awa ya tu na sa fa fa pis pis ya na fina wo umonta por kala me fa saulo a ile fa ya e o mauti no ava pe ya kalo fa ya to varo no ngala tu fer vor va e tu
0: la se so ta pa ta ya
8: tu le fa tu bulia a male ma tu tia ya vor fo ila ka ko ile ya pe an fa pe tu lo tu ton Yo kama kako fa e pu so le lauram polo kai le awala a.
0: Ai a, ai matautia la le mātango fie sa uniuninga. Foi le le fainga o meo meo pui pui, meo meo gates a ia sefe.
8: E to foi le pulo, i alo mta mafana ua le atunu uta mali, foi ia mese o nisi foi o alo mafana ua sa amua. E sa la tu tapena ina le afa amui mui.
0: Sa olele.
8: Yal mea ole ole samu alo tonu uele mfafai ono tu ua waemoni afo I tonga manisi wa tonu ole Pasifika. Ya aile ufa apeo na fatino ina alato ufia fia mavaenga mamuli ili fa malo. Male lango lango ya latu.
0: Sa olele.
8: Tatu. E mawa e alitala tama samu wa wantava ya ita ita ya na fipitova. Te mino usawa ya uyele awala ola efaile le parwaito ita ilwe mea lesa e anga iya.
0: I wailin.
8: I wailin. So le aiva aile aile kwa makwife kawile awala malekelo kamar. So ya te rongo fiar samu o nisita avalele ya inifua.
0: Ay fa emo mai.
8: Ay fa emo mai. Ay sa. E mai pu. O isi talo talo mai. Tailo le

0: Yo Samoa, o tu lai mai le tātou taimi wa lima minute wa te ai neile tu lai fitu. Ia wha malo atu ilau wha saunga Samoa fia lava se tafal ke lope lo e maua mai eile tautua wha fitai mafuta mai. Ia au leila aloa le tātou polo kalame e le mawhaio na wha angaloina eile tautua ale si uleo le Samoa na ngalo ia alo wha anga wha pitoa lava. Ia mo le au failotu yoi ia alofa anga I lupe na fa ia mai I le fui fui vine ale atua I so se fata tatalo I totonu o sini nei ia fa pe foi mai lunga o api o folinga upenga tfa ilangi fea lava ia se tafal ke lope o maua mai ele tautua ia le au failotu ai mai se lava atanga loa malfafunga anga Samoa ia ole aso foi ia ole aso pisi a le ole au failotu a ai mai se ole aso sao alo mafanau a le lotu ata maiti
1: e te sila fia pito vao
0: ia
1: Ole aso fo ile ni o loa lu ua ile au aing o sa vi.
0: Ia.
1: Le anga ua, ia mana tua fo ia isi a fata fai tau langa. Le a ye tala noa male ava wale au fai ngā ruenga fao uina le atua. Ia na pau hafo ia a fai ole vai taimili nei ole sile se lenga. Ia e ta hawa fo I mo ole sile. Ia yo mana tua fo I pito vau le anga tala il fata ua ino le aso fanao. Ya e fatau nu ina I fo inisio e kalesia mea fo ini yoipu.
0: Oh yeah.
1: Ie ua mali liu. I le tausanga. Ia e peila o le vaitaulu ini e fatau nu ina I fatino ai le vale vale alofa ele ngata pe afai oni tu a ua fai langi le folong.
0: Ia.
1: Ie fa manatu ina I o ila e matu asa sa ai le utu alfai mea.
0: Ia.
1: Ia lo ma fa nau.
0: Ia, oka.
1: Ia wa tu sa sa latou lea fai tau langa e fa manatu ai o latou tu a ua fai ilangi po ai se si ua fai ilangi le folong. Ia ke vai ai o isi tau sanga e tai se fulu e o alta ilu se fulu afe.
0: Oka.
1: Ia, ia me alo fai fo hai. I tu langa wa sa fai peo te manatu eina.
0: Ma tau tia a.
1: Iwe, leanga fwoi a tama fau fwoi. Sa fa tino fwoi la tawa e si o mātou fwoi nu. Ia ona o ele nga tala a ele leila e pe a one te ua fai fai nga fa tau vanga pito vau. Iwe, wae fai lau tala wana ua tupu wata vaa ia. Ia ua fai e tau vanga fwoi a fwoi ole isili ole nu ule o tu malo.
0: Ia
1: ma se tu ua ole nu ua usufono.
0: Ia
1: po ni tau si ali I fwoi. Ya e pa u fa ta se fai la inga e va ailo ale I ele kau vanga le u fai I a. E anu anu ata va tu o le tai se fulu li mafe. E anu o le tai lu se fulu wafe pe a onna. Ia o le tupe u mala nai mau ele ele au au na fa wina. Ilo na lea taimi. Ia wae pe au tue ma fau fau fau. Ia ui ai ai wata va ai matau o iai si o mātou fau. Ia inga ma si o mātou. Ia na pa ua wa o teimi o wha mani anga fwoi ala au fai ngā ruenga ai o te leilo wa te leilo alai fai ai o mali teimi li nei. E le ma vai le vale vale alofa. Ia o isi fwoi ia fio anga yo ale ta iono tangata na maali liu I le tausanga.
0: Ia
1: e fai uma aipu. Pe a fai e tasi ia le fata fai tau langa yo umai umai a fai ia le fata I teinga. O le e fai kasa ia pe on metis pol katoliko. Ia e fai uma aipu ia
0: Jole.
1: A fai ala e tasile kalesi ele afio anga ngal katolito. Ai alu umwa ia ipu ia ono. Ia ono makuwa olo alu uwa alu faa fia ngina. Ile aso pae pae leo na I faa nau.
0: Mae
1: fai lelo tutae au e fai ei ile aso faa pitoa mo faa nau. O no le afi afi. Ia tu ulo le avano e fai ei talat mea fwe iye. Ai faa tino ilo maipu yo fai ngatau langa.
0: Sole, matau tia.
1: E matua maa ufa fwele loto. Wala vai temi fwele nei fa pena sa fai fwele si o mātou nu. Ia e fai ai fwele le ia pese a pito nu. E le ngatara le tau vanga pito vao me ia o maliu. Ia o tau vanga pito nu ia la tau pese matala. Ia ma lafo I fwoi poele pito nu e siri.
0: Kwa ke le.
1: E uma e.
0: O lo alu ulu peo na e ta ua
1: E matala na malama fwa alta o leso ngafua vat fwa Ia ula ua O sa au nil fal tu e alu e te ulu tupe tono le O le pank O le ta ua vaa nga fwa pea Au nisi fwa I o fwa fwa ili lianga mfa ato anga Ia e matua mawa E ita mawa inga Ia au mea sile ua ua o ta tala nga I vaa nga I Ono mea ua le fatino ia so fwa vito na I fwa nau
0: Mana ia tele
1: Ai o na ia loa ia mfa nau Ia ila e papae ala o la tu we fwa Fasino ya me fa me fa tu sa ye el tama fa le lang ya ya angel mai la tu ma to le li pa pri ol tama tit man tu fo la tu fo le na lu le li fisili ye pe fa fena mo le fa va Ale fai mai a ele tu e a fa na fu ina ole vai malanga. Me lo kamaro ni ko ke. So ti fa fi no to yo film na vol ti na wa. Ya ona ma fo fo vole li tu fa nga fa to mai ti.
0: Yo ya ole fi mol mol ye na ya lo fa nga mana tu ai fa pi to lava a. Mole prestaine le stake Liverpool. Ya ya Sam Sio mo si ona fa le tu a ya ela ya mo si la alo. Ya look sai ona le lo po le sole nei la fa il kau loko a look a
1: sa fa si fi pito va.
0: Ya.
1: Tu lo a ole fa fo nga mol prestaine Sam Sio pe ona es ta wa.
0: Ya.
1: Le fa pe sam si sot mai ma la pe nga o ne ma ko wa le fa yel matu e kale si le va nga.
0: Ele fa nke ku si me a lo fa.
1: Ele se me fa pe po nu.
0: Aya.
1: Ma lo o ta wi nga we nga si si le se la to wi a. Ya ona o va nga ta wo pe ona va nga ye se le mata ngo fi le va ta le ni.
0: Ah. Ya ma fi mol mol ya choi fo ya lo fa nga ya bishop va a ulu pe o me a lo fa ya ma le fa le tua ya pene rosa fa amau. Ia fa pea foi ona fia molmoli ia lo faanga ele fa soani mua mua ia junior ma kayo me kayo ma le falechua ia fofonga ia ona fia molmoli ia choi foi leo lo faanga ia Reverend Mofate Moff Taala ia ma le falechua ia ali itasi fui maono ia le fa soa soani lua ia mafi e chelangi ia ma le falechua ia Helen Solia ia fa pea foi ona manatua ia pasta fa atasi sanerimi ia male faletua ia Irene ia fa pea foi ia pasta la ia pasta le aula biliamu ia masiona faletua ia Josie au fai ia manisi foi o leo maua o tau swafa ia manatua lava o tau il proclame mal tachalo alisi uleo le samo nangalo ia monisi alo fa anga tangaloa
1: fa tai mo pe le avano ia ona le sai e moni ai mo ta mai ia ai le fa no tu ai le vai nga lo fa anga le ofa nga ru nga le tu ia o la tu lo ta pu e ina le so fu ma le ola wa ma fa fu nga fa le nga nga fo tu ia tai au fo o la na fa na mo le tu ila no fa anga le sunga le fa fi nga ia pasta o peta tu ta la fu fa pe fu le tu ia pe ia mai se le sunga le tu ina ia Raven Goli a fiu Goli ia mo le tu le fanga lo ina fo e ano fa anga molian tu sunga ya re na mo su ma reko ma fel tu ya ta ton tayau fa pena fo ni fi molin dal ta to no fa anga ile sunga ya pasta loli a to ta pale au loli fa pe fo fel tu ya arieta fi ta in fo ta to pese ne mo le tu ya lo fa anga ya pasta filippo an welua fa pe fo fel tu ya miriama ya ai le fanga lo ina sia wo ya pasifika ma ya reven pasifika ma ya ma fel tu ya ta le ya moli atu alo faanga ya isi tamamo tua pasta jo a tuile tufunga mal fil tua ya mo moli atu e olang faanga ya bishop au imatangi ale fa pefol tua ya senerita ya fa pefol bishop mase numero sauvao mal fil tua ya tua ya one yaro faanga na ili ahot niso la ufa inga aluenga umantua pito vao ya ele mfaon faanga luinda so se faafia ngainga lava umufai ona fa fonga fonga ma maua mali tatou por kala mea fau wale maua oi ma lou suafa ile tautu ala si ule ole samuna ngalo e ale yolo faanga ya ole wo ma mai lava oi ma le paanga fa apele pele ala tatou au onanga
0: yoi ya la afia taina ya le si ufofonga o paaina masani fiu noa e tau alanga fai mako falongolongo ya no
1: ma na yon fiau mori mori ili amo ili atu falong tali au fai ngadu venga ali atu
0: ya usi la oto fafonga ili siu fafonga o paina masani fiu noa e tau alanga

0: Yo esa moa, yo el kako kama nga mingoi, mingoi, mingoi. Mana ye chile chacho pesele na le Pacific Soul. Ye le nana so ula chwai. Ye le chacho polo kalame o lo so ifu malo loina. Ya mana chua sa moa, pe yo le cha ua le chacho polo kalame o le anava cha ua lava le si uleo le sa moa ngalo. Ya ya chacho maua le so ifu malo loina. O tangata o si o tatou watini upele o Samoa ina watulai maile tatou taimi ua watoe luas fulman tasi minute ya ona tafo ilea o le itulai valu ya ataluai Samoa pe ona ta ua le amatanga le tatou ploka lame a tangaloa le aso faapitoa le nei yoe aso faapitoa lava le nei
1: Mofana.
0: Mo alo mafana u uma lava asio tato watinu. We it tonu sa moa if a pefo ine yetinu o lo tato wau ma wai. Ya ole fi tala tala yatangaloa.
1: Mana ye chili.
0: Eto eto ma natua yasofo yo tato la iti ya.
1: Mana tu fo ipito vaile yasisi na soifuani lope na fapeno ufana umai ya. A velo matanga tamatua. Le sa tatou tamaiti u malava. Ma salo foi ia sa e feololo foi ingi au kou pepa sa fai mani a. Mani a toutou loto. Ia wai ato e toa mana tu ia ipito vau. Ka ma foi ia le au sao ngi alu le. Le vai aso ni masina ato anina le nei sa fatino e ia. Pe amare tolu. Ia nei vai aso sa fai ia o ngā tau loto.
0: Ioi.
1: O tala. Ya ma vaenga fa penai au mai ele pepa mai oile falo le fefe au. Ya na tu lo le ha o le pepa. Ele le ala le tamu titi fo le sa lo ha ka ulo ko ma wa no.
0: Na sa fa ma oni a.
1: So le ka ma o ni falo un ka nga ma ya le lo al ave pepa le ma fe ya ngala ngol sa lo ave pepa le lo tina ya o a. O lo tau lotur na ya o atu le sa lo tamu ya u ma. Ka alo a fo le le soro ka mai kila mai fo le luku wale ao. Le ilo ai male pepa ile iyo one ha. Fiu le ki nga fo le le fesil. Fia la pepa. O nga mesa o pepa. Le ai. Ai fai fia. Fai mea fia. Fai mea fia fia. Kuku wama. E mea fia fia wepu le ha.
0: Ia na alu se sea ya le.
1: Alu se sea le a heo aku le a soro loko mai
0: Le ai masa mea na maua.
1: Ia mako a pik. Da ke le le ka mafukanga u saungi a mola ko wa.
0: Ke ya le wakangi ya kangalo.
1: Oi, fake pep. Ala wakangi lumona. Ya le flan na ya munsi fo fale tu. Oka, fa ya kula sa wa fale kuwa ya so ya. Kama vo ngofo male ma kofu umbi ya. Fale pep na apa ma ngale ma wa. Ku wa ku male ka. Ka ke ya ka ai lo ka papa ku ya ngai mili ya le makang. Fale pep, fale pep. Mo. E te ma to ma na tu ya a o le aso fa to ai mo na ya lo mo fa na. Le tio fa mai ia ele li fa ona a tu mai ta mai tio mai ia tia a o a wa ia a o le a inga mo fa na a
0: ma na ia tele ia wa ia le mena ma wa o lo fa ia ma fa tau nu i sa mo a
1: oi oi
0: ai o mai fa la mai nei ia tino o
1: a
0: o ma tau tia a
1: ka i lo voi piko va oi Le ongol pe pale fa isa mo pe pale o ni
0: fa ni ya
1: le mana ya fa mana tuina ya lu mafana a per pele ya me sha na i matua ya ta lu fa e pito va ina i fa na u ile le u a mia ele atua a ya a ole lo lo malo la tu aso fa pito
0: a
1: ya Esta wa ina fa mai se ma fa ma fa na fa na ma fa ma lo si au le si ule ole sa mo na ngalo a Ya ina ima tua po e ua fai langi ya na i le malanga na i whanau. Ya aile aile ya ulielo lato ua sofa pitole ya sopa ipai. Ya ao nisi fo, yo na ima tua. Ya na ima tua. Ya la uku unungarka me kikikangi nga ua lewa ya kuilonga kinga. Ya
0: polo nga nana fo.
1: Ya polo nga tama.
0: Sa olele, ya.
1: Ya sofa itaulia po ua sofa pitole ne ipatino ina yalo mafana ua lea tunu.
0: Sa lele yoi ya tangaloa e fiesta ina ila ta peselia a e moli moli ai na ya lo fa anga foi Ya ya lo ma fana o malava le atinu. Ya ai mai se fo ya. Alo ma fana o.
1: O le ato ina to mititi ma tu to mititi volele. Ke ma ki ma ya ka ma ki la ai ke lor ka ma volele su fulu o ko sa nga nga lor ka ma fana ka ka.
0: Ai ye ke ala ko wia.
1: Wa o na fa ya to to le si fulu o no to sa nga le to mititi na la su ro no la le. Ala u sta ile le ma tu alo fo fe fe. O ka ma fo ye la na mala ma se me umu pa ko fe fe wa ko. Ah. Wa fenga ole sita maititi. Yeah.
0: Yeah.
1: Ta bawo va valle a we penga. Ah, va ia ko la umu la ka fo le fre kuor fe fe. Okay, ia fa pe la. Wa o king ela con io il. Ah. Bo ni na va. E mari e tele wingo to mit. Ia a ulto maititi ia e mamalo na ia ma fa fa. Ah.
0: Ia e fia taina, e lale si o fonga le tausala le ia sina matautia. Ia tuumaya o tamaiti. Yo e moli moli ia lo faanga tangaloa. Ia lo mafanaua le atinu. Ia wafo il famana tuina le lato waso pae pae. Ia ile nei la baso.
1: Tamaiti Samoa, tamaiti Ineis, tamaiti Amerika, tamaiti New Zealand.
0: Fea lava se tafa le kelope a. O fa a maua mai ele tau tua le siu leo le sambo na ngalo. Ia fa manu ya atu le tau wasa. Lo tau waso
1: pai pai. Nyo. Awa so na ai. Ta yao le a o ngai te ua mai se tau mai titi.
0: Ia nga. Koya ele a o ngai. Ia usi maya la o tau fa afofonga tu maya o tamaiti.

0: Samoa yele si ufonga le nao le tau sala ya sina matautia tu maia o tamaiti. Ina watu lai mai tato taimi watu e sifun malua minute ya na tafo ilea o le itu lai balu. Ya atalwai Samoa ya olo mafuta mai lava le pa ia male mamalu le atinu ili tautua le ne itu lao tato pulo kalame ya fatalofa atuari si uleo na Samoa na ngalo le faritua. Mai i Melbourne ya Helena Nina Tau Finuu ya Missionali ya le apai Tau Finuu fafchaili fata smile tatu polo kalame fatalo fata foili tautua ili falitua ya Luisa mafoma i tuilata olo mafuta mai ya efia molmoli ya tuifo ya lo faanga ya mati ni moleifi ya fapea afe marita Leone mati Mitch ya afe marita Joshua molia tuifo ya lo faanga mo otou ya fa pea foi ona manatua ai lo faanga ile fetalainga ya lio le babe anesi ya masiona faletua ya se fulu tasi ya na ya lo faanga na ya manisi foi o maua mali tautua ai wale taua o tau swafa fa manga lo mali au auna o lo faanga lava mo moli mo oto tangaloa mo nisi lo faanga
1: yo ifia mori mulia tu lo faanga le fiona ya to a tv li sa ko fa pe fo il fil tu ya sita mali fa na ule ayo inko pe mulia tu fo itu mulia tu lo faanga le sunga ya les ma mary fa le tano yo na i wom pa anga ni uma tu ta por kala me pito va o ya ma tu a ma wo ilunga na sa si si mai le faanga lo fo le fiona ya to le fo vete mo tu fa pe fo il fil tu ya so meli ya maletina matua mari fa na ule ayo glory field ya taina le tatou pese lenei moli atua ia lo faaga seauō ia mulivai mauaʻi a ia faapea foʻi le faletua iā tolua ma le princesa o le siola aiga ia faapea na foʻi na moli atu alo faaga e fia molimoli atu le tatou pese lenei le afioga iā masoe faapea foʻi ia le faletua iā maria puele ia ma le fanau kamasasaʻo ai le aio inkopen ia ma seaʻu ioe le suga iā tio fa pia fo il fel tu ya le pa a ele fa ngoloina o to ya lo fa angol tatu por kalami a lo fa ne ya lo fa na ya fa pia fo i na muli tu ya lo fa ang ya le fion ya afa masanga le ulua ya tu puo la lio la tanga tu ngama la mal fel tu a le fion ya se mon tafa a ma ngalo le tatu ngama la mal fa na ile a ile o lumi moli tu ya lo fa ngama o to man wi ala vol ya le so ko mai o ko fo ya to mai ya
0: ia usi la o tau faa fafonga le si ufafonga le nei o le penina o le tia fau o oe le fetu wao. E moli moli atua ia lo faanga mo o tau.

0: Yo e Samoa, ya Manuela was soifole si ufofonga yopu malau mata. Yere nana so ula atuai, yere si uleo le Samoa na ngalo, ya malana peni ale tusichala. Mea tutupu tutonua sio sio banga, sini New South Wales. Yo e mata utia, yere nafu itala ili se lau se fulu mole toru tausanga atangaloa.
1: Bana ia tele.
0: Ai,
1: awole fa mana tu fa tasi ya so so ifu ola wali ia le aso tasi.
0: Ai, ya.
1: Le selau se fu tolu mal selau se fu fa.
0: Fu fa.
1: Au tama pito ima tutu ai olo ia io le. Le
0: ne fu vai tau.
1: Le la lolangi ya toa. Ia masaro ite wa ye ni se ese mai fu ile le le o ma u ai le. Ah, fa ma ma ma. E pe o ta ua ia ona. O tu si tu singa malunga o vaenga fu ile o fa ma ma ma. Ya o tama pito ima tutu ale ole ole le presion
0: le presion le ya ye selaus fulfa
1: selaus fulfa ya selaus ful tolu le ali folin mai pe ma sa le fa le video ka ku ka mai se
0: e a be ne fa man ya nga a e mata tia
1: le ya le tati va ya ye folin mai pe ya ele nta tama tutu ola ya le ya ola tu ma fu fa um fa ti no ne va amu ya la tu
0: amu ya a
1: tafia ma wa fa ya le ko inga ka umil
0: Aulia le selau tau sanga
1: mo
0: le matua te le lava
1: ia wai se ase ase tamao na la asia le vain wai pea le tupai o tina
0: e matele a tina
1: e aulia le tei selau tau sanga ia le ukolosi le leina vanga na le al perfecta le matu e kadesia le ana se i tu malo a ile tau sanga na se ima vai atu nei selau maltasi o
0: selau maltasi
1: ia au le fo iwa Au dia ia le selau se fulu tolu le tausaga ia onei foi toe manumanu ia ma eau i foi ainisi o vaega apitovao ia o tolutonu e tāua lea ona o nisi foi o vaega malo faafetai i lau afioga foi le tatou tusitala mana ia tatou tala ia e tele ale fia faau iliili ma faalaua i tele ia ae ona o le tilotilo o le tatou taimi e faamalo le matagofia o lau tapenaga ia lo i tatou tala molimoli mai ua le tapuaʻiga le atunuu e le gatala ai Ile toi si itio tūranga i tau i pasese o yo whinga malanga. Wa stara fie fie roa saone le ia, so le wo tupu maona e fōringa mai o whi malanga ina. Mo tele ana, whewa i tanga tele, ile vahale o tātou.
0: Mapali.
1: Mapali. Yo leo vanga yo, mama yei fua la au, yo le kere ngā whāinga.
0: E tele o tangata o whai malanga, mwhai malolonga i Bali.
1: Yo e. Ya pagual me ya te lo fo wa to telefone ya no ma fa na o ta to no pito va o le o ya le ma o le to fa popo malanga va lele ya mo fa nga malanga le va au stade ya ma par
0: yo
1: so se ade le sita to tala na ta o mo se va no ne ya ta ya ona ole afio na i to mai ta ino no foto tasi ya ona ole afio na i ta ta ino no foto ai to tasi Ya ile ma e ma e we. O ila tau fu i o lo ua o so fiel ti apolo. Ya o pawale me ia feo fa afonga ma ila tau eno fu taito. Ta se misali tu pa to mai tai. Tau tu analo tu saonga le mu. Wa le mu e mu e noa le fili ma le di o lan lang. A si la fia i ite yo tino pe falango ina i tele o saonga le mu. Wa la au le mutanga ruenga o leo leo pe va la au si tanga tai la talatane ia oe. A wale pui pui nga malo malo pui pui ya. Ya masalo na italana ito mfei fa ilo wal si le fia puto va le atunu eta wa wal no fu si le fia ona na ifa na ye po na yalo tama tai fo
0: aya ye ina wa chula imal cha cha mi changa lo as for mal cholu minu che wa che ane le chula valu ya acha lwai ole asva raile ya na awa yachu ya le suyo le si ule ol samo na ngalo ya le fa mana twina foi Ole a choanga, ole luas fulmal chasi chausanga, ya ole soifua ole chausala, ya Heidi Anna Maria, ya ole alo fasino lea, ya chao finuu a mosa le apai, chao finuu, ya male chausi ya Helena Nena chao finuu, ya safa chaunuina lea I Melbourne, ya si ya elfa afitai I lea chua. O ia ua fua ai mea uma sa ia a pelepelea lo wola Heidi Anna Maria ile tele o fitaa sa la asia mai e lau sa valinga ia mai lo pepe mea mea se ia ulia lo luas fulmal chasi chau sanga ia sa cha chau fei loa i pu e o manu ai wale o pu e o mala ia fafitai tele ia changa loa a male chapua inga Samoa male atinu o a ia ona o se malanga fia fia a
1: fa fu se ia vo ia malanga kai pa fu ia malanga
0: a ia
1: balo ia mana tula ia se fai se kar na fa pe te lu o ina lu malanga ila lo en fa fia vo ina
0: ia na ma malanga tu male atali ile ia Joseph io e ia tasi lava le po malanga li tsayao ia e choi chaliu mai ia malanga li tsayao fa tsaunuina ia le luas fulma tasi ia ole tsausala ia le princesse foi ia Heidi Anna Maria ia ile afiafia la svaraile ia e choi chaliu mai le fainga malanga ia ile tsayao ole astona ioi mana ia tangaloa ole fata singa a sa matango fie mea uma sa unia lava ma fufonga ina le tama o le tama itaifa ya sofa nao.
1: Le fitala inga ya taofino.
0: Ya taofino o ioe.
1: Malo.
0: O ian faya le upu fafei loai ya amatalia fo ilea i sa uninga masani lava a. Ya.
1: O le anganga pitu mao i maana ya falongo longo fo ilea ya ao. Fafunga tapo ilea tunu umu alea lai mawa sa e malanga i Vitoria Meleponi.
0: Aya.
1: Lua malanga fata se ima seo watali ia Joseph.
0: Ya Joseph, yoi.
1: Ya o se fia fianga fo ilai si outo ainga o la utapua i mai. Ya i Vitoria Meleponi o le talenga ya tau finu umaritou si ya Helen.
0: Helena.
1: Ya ima se fo ia watu. E to tele la se outo au ainga lalu.
0: Ioi, feo lolo a, ioi nai a inga fo ia matango fie ioi na fata singa atanga loa. Ona sa awai ia nai a inga fo io o matua a, nai la matua a inga o tau finuu. Ia fa pea fo ia a inga o Helena a.
1: Mana ia.
0: Ia tusa tino toto ma a ano laba a, o tima itaifa ya sofa nao, ioi.
1: Mana ia o te ilo fo ulo a tu fata si ai wa ai mo faisi umi fo yo to vala vala ile va ingol so is wa wa u ya ile kele fo so ta inga tele va vave wa ye ne u fa ingo fion feiro e lungo va inga fo yo Facebook mal of so ta inga a ye ai ole tu langa sili ona ma wa e mama ta ngo fi ole feiro ile va ya tu va i mai a va ile tino ye fe milia im fe pa ya i fo ile ngo na ole fi fi ma ole ole ye fi ye pele tu ai so se mea ya wa va nga fa pene ye sia ona mau a ai wa va no sa fu fu ai na mama yo wa tu do a so fa pene ye le ni aso na fa to a tu pu ne a o te tu no le vona ta pena o aso fo isa tu po ina ye ole a fa pena ona su ye le titi la le le yo le tau sala o wa fa mo mo fa na tu ina lo na lu se fulu ta si tau sala yo se fie fiang wa moni ai fo ila u amata minga le amatang. Ya ole tatu te fia fia ya sofa pene. Ya mese la vol fia fia ngai matua. Ya wa ili fai ngo fia tatu te le mai lo pese sa ola mai iti no mai ni vai nga fa pene. Amari mi si o wingo alu ma fana. Pita. Ya ole vi inga mar fafta ili atu famna tu ina le luas futa si tau sanga ya ono mafuta fia fia foi. Ma nai matua.
0: Ioi, ia ole si tūlanga mawa e foi. Ia ole tmai tae leo Heidi Anna Maria. Ia lo fai ngoinga o siu inoa lea.
1: Savo.
0: Ma nai ia te lele fata singa. Wa o lo fata a toi fetaui lea iai. Tu sa faa lua.
1: Talu
0: mai na whanau mai. Ia o ia na whanau mai New Zealand.
1: New Zealand. Ioi ole kiwi.
0: Ole kiwi lan teine lea. E leo se hamo.
1: O le mana ia lao tu filo inga ia wa e tonu hafo li tao fie pe o tala le tusi tu sa tau sanga ia fema le aso e tasi o le maa watu pe tasi le aso na malanga ia o se fie fia ng sili le nama le taua o te vai atu ilo fie fia wa e se afo alo mo ia te fie fia ke leo ai o te vatu wati di ilo fie fio na o le wutu filo ia wa ele tau mati tau iso. Ia sa fata si aile ngatai a inga o wo Ya mese lava fo yo sunga fa fa ngina. Ya manisi fo yo to mu afi anga sa mo waile ta matia sa fa ta si. Ah.
0: Ya le si me sili le na ona ta wa atanga lo pe ona eta wol fa fa ngina. Ah. Ya mena tua ya o se alo fo ya fa sino ya fesola i Marie ya ma tanga lo sa u le mana po ti fanga le mana. Yo le la alo matua la le li leo Daniel e tu sa was full tau sanga o te le toe fetawi la vai ai ioi ya fe loa iloi mata ioi
1: a le ufilo
0: ioi a le me silio na taua ya o ia le na faiara ia le lotu fa afitai le lotu fa ai ua
1: oi ua fai fe au
0: fai fe au kumalo
1: malo ia vai vai la ia ia ia vai ngari
0: mana ia ia
1: o le aso soro alanga fa fa fai fe au o loutu ua inga sao ilio pietelo o le maku ua inga ke le fai fe au le foi la umu vai atu utu ia ua oi foi ia le la tatu se funta usanga sa ia le ngaru venga le li ya le fui fa solo tu ya na ya lo mfa na fu yo tu wa inga
0: ma chango fi le fa ta singa ma na ya le hol ya ile nei fo la i tu la a changa loa e wi ai fo ya na moli moli ya isina fa fe tai fo i ile tama tai ya a wa fo fa fo lo na ya swa fa ma tai ya ya manuto ao ya wa wa lua feiloa i foi ia ma i lein masi masi unis le a
1: il fetelenga ia manuto ao fei
0: yo filomena ia ope o ia le sa ngafa a ma ma, ma le pelenginga o le asa soi fua i lau mai tau watu le a ia o le matama tau tia lava yo ia sa tofu foi le tangata a i lunga o le laulau sa tofu le vala aulia ia ma mea alofa ia wa kekele a kumea alofa sa tu ilunga le lau lau no. Mo changata ia na, na watu wa talia ia ia tu sivala au ese le matango fi io cheu cheunga au tau mafa fo ila tau au le mana ia o le nofanga na fatau nuina ai le fia fia a changaloa
1: io ia ai ni te wanga no ai sia mo mole fo ima le nganga fa tai le fetalenga ia tau fi no umal tau sia Elena ia me se fo ilto mai tai fa yas fa na ia ana ia male ai nga atua ona le fo i wa to ia na to ia nei ia le tatu le ti ol si ul ol sa mo nga lo fa alo alo ma wulunga ia i se va nga fo ol fo nga fa lo keke a ma lo pule fa tai tele fa ma ia tele le tu ol to mai tai fa yas fa na ma wani si tau sa nga se tele ya wale maftanga mama tua mau peso du mana imanuia ya matau ne ya alfangia le tuva ise to filele ya so ai nalo na lo na sai le ola ngane ya male fa va va tau ne ifa mnu ya tele si ule ole sai mura ngaro ya ilo waso so ifua ya se tu na boili on yo wono fa anga muri muri pito va ori le teni fa yas fa na mani si va ngo to toi
0: yoi ya e fia mol mol ye choi ya lo fa anga tanga loa ya ila chou nei sa awai ya ile po fia fia le pole ya ole asvraile ya sa awai ya ya ya tama mal china ta finu ya mahelena ya fa pe fo ya manuto ao filomena faith ya ma max o jj ya fa pe ya sean ya fa pe fo ya joseph Leana mam fai malanga atu I nei ya ma le ali ile o mse o nephew le o Daniel le mana ti fanga ya fia mol mol ye choi fo ya lo fanga ya ila tone o nai ai nga mata wa inga yo ya ete vise a wili tia ya fa pe enchi a wili tia Rosalina a wili tia o Susana Senio ya fa pe fo sionalo ya Patrice Senio ia fa pea ia tongi toto a fangota ia masiona li ia rei fangota ia fa pea fo ia le tama ita ia imakulata Yosefo ia ona ia lo fa anga na atanga loa
1: ia ma ai si peso alo fa anga mole teini fa yasana
0: yoi ai fa pitoa lava ia mole tausala ia Heidi Anna Maria yoi matoe fa manuia atua ilo wasa soifua ya usi la o tau fa afofonga o le pese le nei le si ufofonga o Willy Tabita 21st birthday girl e moli moli a twa yalo fa anga mo o Heidi Anna Maria usi la o fa afofonga

0: Yo e Samoa, ia o le siu fufonga le na o le tap band. Aua ne mita mita se tasi ilona malosi. Ile nana sa o ula atuai, ile vaenga lona lua. Wa tatou tala i mea na tutupu isi o tatou tofi Samoa. Ia ile nava yaso o tuanai, ia. E mana ia ia si tala le na le malaiva a lele le o le ato e fausia. A, mana ia tele ia. Le, ia.
1: Mana ia na itala ia tu ina maisa a le pito vau a le ato e fausia ina ia sau. Fa vanga vanga a po tamala le o le a luai. Malaiva a lele fa vau malo. Ia. Mai a saude le a fale tonu fo i faleolo.
0: Faleolo.
1: A la fingo fio na fetu una
0: i ese. I ese si malaiva a lele international a.
1: Io, well, sa fai o aso ia sa a. Sa i le malaiva a lele tu a tole mato fale. Ia sa te le anasi ea. Ia fata si a ila le malaiva a ngale na to e fai amautu ina o vaenga fo i o. A. Fai amalamarama ina. Male teo teo ina o. Le vangwe mea tau pepe i le nupifa.
0: Ya mana ya chile le tatu tsala le na
1: le tsala sili le no fi fi ye mana ya pe fa tu ma wina pe ona ta wa il pristine de fo ile le va en au fam sinong le tu la ngale le le to to ngi na il fam sinong el malo oni lo ia fo ie wa me ye na so tu la fo no me sai la tu ye fa sala tu fo la fa sai na mana ya chile le to fa fetu na ia le Ale sungal padi ifo ile a John Taimil langi ya emese fo ile la tu vayn. Ya matoy toy toy toy tu la fona ya awan la mani toy sao se tanga tofa pe wae. Ta si le vayn a mfayone ta fia ile a tu vayn a le pito vayn.
0: Yo e mana ya.
1: Wae ole tu wava noa. Matoy watu ya e toy toto ngele malo. Eo ye kele me so di ku la fongo ya kumanga kukongele.
0: Kukongye e kalo.
1: Ele malo a la tu lo ya. Ya ta hawa tele na awa mawa tuwa. Ya. Kang ia lue alu le amale tupel na ai sai e. Totong ia ilau loi.
0: Ngai alu ai fai olo ma fai ya.
1: Malo iyo e. Avel fa malo ma fa tai pito vao le tu si talo le tatu po kala me tu sai. Ya male fa mau mau ino tala wal si la fia le malo telo le atunu. Malo tau tu atunu.
0: Ya a fai o ma ua mai le tatu tu si tala a le sunga ya ta sesa la msang. Ya male fale tua. Ma moli atua ya lofa anga manuia ya la sanga umo le nei ba yaso. Ya tatu tu e feilua ya ifu ila ya ili asto na yo momo nei ya.
1: Atunu e maua e tau tete feilua ipito vao. A ua mau se tala fia fia le tatu tu a Samoa. La na ulua italonga. Mole World Cup. Ya ole ta alonga ta aloi male awa matu mai farani.
0: Ya ole ta alonga le nale fa ye le asus fulma le onno a tu sala le ole asus farali. Ole asus farali ole asau nei a.
1: Pe ya fa folding on mayo il piton ule o tu
0: paramata. Yo e mana ya chele.
1: Ole sai pe mo inka ko
0: tiketa.
1: Tiketa ta tu wela ngolango le au.
0: Ya ole com bank stadium io paramata ya ya ya no so a twile ma la so luos formal cholu o ke chopa changaloa
1: ya
0: e ai le cha alona ine cha alo ye papua
1: o no no ne cha alo nga ma papua ni kini fai papua
0: e fai papua io o
1: a mele ave fai chamo a
0: cafe fe e so malo lo a
1: e fa per voi la audio marito a mia ya Oh, come a cargo. First, a little more my pitch of us if I have a full year too long or year, Tarunga Night of my time.
0: Lea, I la or tell it more.
1: Yeah, to be too fantastic.
0: Now, Tarunga, let tosa more. Lea, to mawa in. Yen, so I lay my lap Tarunga Mulimuli, if I bear if I tell you in a last more November.
1: We're falling on my tassin machine up. Oi, tassel by yes, or one tassel by yes. Mana
0: ya ol cha longa mulmuli la le na ale choa mai foi ma matonga
1: ne
0: fai matonga a ya fai ya foi la le com bank stadium I Parramatta mana ya le la tsala tsama ya ta cho
1: malo
0: ya a tanga lo tsal wai a mana ya tsele a se cha la cha pe se la le cha lucia ai a
1: le alo faiva
0: lucia ile alo faiva Ya mo cha longa ale choa Samoa ile Svarili.
1: Ya ele ngata choa Samoa pitova. Wata na tate de uma po a fea ta alo ina ya
0: tama cha. Ya fe tu Samoa.
1: Cha lo si ai ya male tapo inga Samoa. Le ta choa Samoa male ta tu fe tu Samoa. Oto mama na tau ina ya po liuli oto mata. Ya ya mala mala mala tu sila sila mala tu vai. Ile fatino ina le ta longa wase ayo le tapo inga Samoa.
0: Ya ole siu fofonga ole lyrics ono valulima yoi ole amolimolia tuaya lo fanga ale toa malfetu Samoa.